kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, di ibig

at rød ind i en mobile på. Kino arme på kundanger.